sini nong tila tuang ho ko kuwa ho isang tila no isang etsan apar sang tata kenda etsan pita na ito ang tuwes kutan et inong tsan hudhete na kanise anise.

0: Today, coming up.
1: Dansi gwa dis no gan tu ta go ma. MBC a tsimun. Anos ka gi sega ga wi pi wi tap me gwa ka o Zach McKenzie. O te o cha ma ti wis moni.
2: Kani piko me tu ta ma dam shte. Ka tu ska no ga pu i gwa ska he ga ni ka no ga nta gi gwa yo shi ta no. A pi cha gi sega mi na. O te toski yok cha na wi yok. I don ti gi shi ta cha gi gwa. Spiga gi sa toski chi ku shi gwa ha ya ka gi wi yok. Mahmidu idih tomo ku wicha ma ga nuwa wa hi wicha pa di ma cha ka ku tu bi sa ga he ga ne gi to ti chi ka ku ti ko da wi ti mi ni na wa so chi ma go gi no ti kis kis su mi chi gi ya gu ne go ku te toski yok wa ska he ga ne gi yoga ku ti ta ya gu amis chi gi ga ta ku ma ma ni gi chi i ta ho ma ga toski chi ya gu ni ho ga kis kis su mi go chi sa ska chu un construction safety association ma ni gi si ni ma ni ma gi go mo da ya ku sta ga da wi ti mi ga gi chi mi ta i ma ga ku gi cha wa sa mi sa ku ta ma o ki wa ho ma ga na ka ya ku so ga SCSA, a yawk skin home I give it, chihi weevil, a yakwam shoe in Hikishi. Eatio Shannon Minigab Tachamu and Gigam Skin, SCSAonline.ca.